tum yen oche so nyankopon no ache ama aso yen so yen dimafo ye komafo yen buafo no wako edina wabwa yen de yaka akrati asifo ho nshirani ni unyame ntuntum ni nkafo ni kabian kanidi dada na yefasa kwa nye iso ebi sase ekunu eyiri emma ejuma mefie ebusia ubia hon eti sain ejidi yese unyankupo uchwe diampon na dum na deroma ubia hon ye ye nsusu erwadia dum ye hon ye ewadi enshira use wode uredio no ato asempa FM 94.7 na utie jumedia yatu ni se otini ni mpaiwa emote si eye noma bibri.

zwetini dini mo. Oh, Eurate. Ene dayi. Yedien kutu sire eba wenim. Esre wo Yesu Kristo di mu se. Una usuma ojia. Edi je woman. Na usha wapa mu dini. Washa wapa mu dini. Akosida. Enti radie. Ena kakra aka. Mabusumi ya kwa yue ye. Me ura busumi fufru mo. Busumi dudua aka. Mafia kwa yue ye. Me ura fi fufru mo. Eni mfia edaye nim. Eradiye nim. Ni abwani fona sise. Ni awatafu na sise. Nenso uradiye. Empire na yebo. Yesrewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimu se. Ewade je yen efro sefo na sise die bie mo ewade je yen efro tanfo na sise ye bie mo ewade je yen efini poponi fo jina tuo mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo pacho ma ni sune bon pai ma ni sune bon pai ewo yesu di mo ewade nye wo yire na o mama efri oboni fo na sise ye bie mo Ewade nye wuni ukro ni woyere. Muma ma ni muma bema. Muna nanu eni masifuwa. Enfi oboni fuwa ni jise yebiye mo. Ewade nye wuni unu yanom. Eni muma ni masifuwa. Enfi oboni fuwa ni jise yebiye mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Yediye ye nimo o. Naso mpaya na yebo. Yebo mpaya o yenevradi Yesu Kristo Nazareth ni di mo. Esre radi sa. Wonu awade nyankopon a wasoma ogie abaje ne man no wonyi ofro bonifo na fidi mo onyi ofro bonifo ni seye mo onyi ofro bonifo na jine tu mo onyi o mama na o mama ma onyi o nana no ani wasefo onyi wu ni ukru ani oyere onyi wu ni unu ano ani mama ni masefo efri obonifo no efri otanfo no Efi osefo no nesi se ye bia ma ofidi sumfo fidi e bia ra ewade enye mo fri mo ewade enye mo fri mo said ye waka ona se mo ewo enyum enwuma wo hani adionu nine no atre ne se eye urade nyankopon ana wo ma ye kire adwane se anuma efa fidi sumfo fidi mo ani owu efidi sumfo fidi mo Efidie ni die abubu na yen die

0: na one of his missionary trips na ship a okofru ye no amuko shia maniye bebre ewo ship no mu enkwenshia bebre wo amuko shia epo asrochi ko bo wo mu edi wo mu ko ha na twi wo mu na besin di wo mu afa ha na di wo mu afa ha na di wo mu afa ha ei enya asem kitu wo nansu nyame ada wo manka kranka kranka kranka kra amuko drui na omo esi form a free ship no mu ena obusa se na hin ye weyi ena omse asase poyi amwosi ye freha mota na esanse na ahohu a ewo kro no mu enim se paul ehuna mane omo ehuna mane bebre nti na awo edi wo mu ensuo na ye nsutobre eti se ye ye brezo na eho nyu ti se mikrom kwa amai no enti ahwo no one of the things are omu edi provide hospitality ema won ni se omu so jama won ma na omu tu jano na omu gusu a omu etu jano no omu egusu a omu tu jano no ena ekoba se Paul bubu ma
1: Asempa FM.
0: Paul bubu ma ba eno di gu jano suo. Na esan se aye shinti ena Bible se ehurutua ana wawo efri ejani mu. Bunkam eno chichire Paul nsa ho. Chichire Paul nsa ho. Duomu se wa chichire Paul nsa na ho ho ne se akwa wei. Weye wudini pa. Ena wanoka huna amania dabre yehuwo sheep imu yehunu ya bro wetimia firi muafi na hansu omfana huni da akwa wei enu huwa manie ena ama owei achechire no

0: yeah.
1: Oh, man, dama.
0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye mechi so bebi ebe dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Die bebe na eko.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu mi sa diso.
1: Me sia ma.
0: Nemu men kancho bia wo.
1: Ebe ko konsa dia
0: ye mia.
1: Jesa bibia bi.
0: Bibia bibia chimade wa surprise fam so.
1: Edi chia me.
0: Man